larangan. O barek simula, namatan siyama. Hakro ko sutulo, ba imi na ulo. Difungusi ami, libe fo ba imi. Forsa na fati.